Andrew Vanson, Lucia Tati, Kopi Pesan Nong Suwak Mandiriaw. Sabi ya Viditi, itingan na ay kuditin naman sa Edo WhatsApp do Saba BFM. Patuhadan ni San Pabagot, may mga kudong dito sa Saba BFM. Ito pinay ko nga bi, dadi, muzut ako pagod dito, hoso sumusut. Ano ba kinang hoso di Kiki Ahing, ay tando kakalku on dem. Ito na po hoso, nga notip di taon sisam nga padan, nung aso nakasa kyo. Abis sabab na po nga antok pensikul ang guminazon lagi antok mga ida sikul pangan kadazan po da antok di nga daw sabab kan eh dari sasaw ang ukuti hozo dari kumuzon antok timpo din nga si zam nga padan ka mingka nagi hozo sumusut manta di Jack Mojikon itando po ang kaso kasigui otu kopusan kadi belarihan kumuzon to hozo misisut oh ho dato pinay nga di kinamat ko.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. Noko nga mongzatinan iabasi mentok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapanguzatinan teko otutuo no umul tay no kohabibinangkatinan. Apoy mananatinan nung songo-soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

pinasimbahan o bandila Sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puwak om agang. Bandila Sabah, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, sunguhon mamumahukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o buhan kabahu, sa ibu siyang matus anong padam toho gison, sa ibu siyang matus bahong padam dupo. Bandila Sabah, ikumudupo na po, nga ginuno da matat koiso o buhan koiso, sa ibu siyang matus bahong padam dupo, gison, da sa ibu siyang matus bahong padam bahu. Namot Bandila Sabah da bayno, na pumusawa na matat Bandila Sabah, ikumoyso, om ginuno, mumpun, na padam anong buhan kosisam, sa ibu siyang matus bahong padam bahu.

0: Tarau Paino.
1: Mag-isusuway tayo na ang natoko o may katangkangan dino o hiwan toko na mabos katahuadan muntok tuhon ngavi imi na nakaday na toko.
2: Arigato, gusamasta.
3: Nandri.
4: Thank you.
3: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xie.
4: Shukran.
5: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
1: Ono na po boss ipahumuson na niyagahi o lati ino na po na katahuadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga puno katahuad no om pobos no katahuadan. Katahuadan.

Tabinay ko nga wiki vaudi tia isok payan suang hamin i natay maragay manta di Sylvia Yi da manta taman buit hil putatan. Pinapay ho da minidupogun i tan iyan fuk toy niyang. Di jam kapat da min susubab di tarabay no, tarab kapat ko onom da bukan di tikavahu da day ho idhawin pangusapan Queen Elizabeth isok. Mantara do kaya danditi do manu di papayho di Elizabeth Japanese id kampung Nambazan, pinah tua id kampung Kabusak, santap tapinay wali sam kinuvangan na gingawi da id sadu teka id samok. Aho pa dinihan, sange nasokon at tinan ditong tiagak tan yan fuk toy niyang tu mandat pa di kay katan diho santap pinayho. May do tayo nasan ko sa Diyosu, sugutok ko.

0: Kusahimban, Boss Kadazan, Noikot Finasi. Noikot Finasi.
1: Oswaw tamoy mo.
0: Idkeningaw na po nga, sisang mapunambaho titik, Iso FM.

Itaka na lili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, temas.

0: Tulong takaw, asan nang ba?
1: Dahit ba yung tabi na ko jam ko hapad doon na hapad ang walang minita tatuang pati lang mo sa niti kasalimbahan baras na sunod tatuang niti miyang pa yung papirong na patama na sinding gisam na jam ko hapad ang duwa na tangatuang niti maharap ang kikira asan jam talo na hapad pinit po miyang pa yung kuli kayo may ti kasalimbahan baras na sun alasan dat makinang ako gisam dat id ko pusan makinang ako dat sining sining na sunod tatuang niti pagulo dat arang ako sining kinakapalik kayo te.

Ditirin terbenar kan orang di sini man tadi. Rain Rafael, Ray Tanda Rumah Me. Mentok lewat kepailan, ini dapat kerja klinik pakar ortopedik walai pengobatan Queen Elizabeth II nga nakundaliw kumai walai pengobatan Queen Elizabeth. Kinayanan wago na paliti nga id klinik perubatan am aras 3 kompleks klinik pakar hospital Queen Elizabeth. Kinaundalihan na paliti nga nakatimpun mantan padit ka tulad tulahan ka anam 2026 papahampit at ayin sa nang surupong karadya sub kapakaran otopedik ano na pa id paki ubatan dat kahampit Dr. Lila, teko tom janji pagintangan dato semakit nga rumikat na po dat id kinayanan dila teko mila na gidat manalipon id 088-513-555 ang pagyaputan id 26-siam-siam. Pansi ko yung masa makinangaw, listen ko, ginawa makinangaw dahil sindik nito. Siliwan tadi, Rosa Rosman Raitan, tuhat ko.

Kapisalangan ko mali Gopri Antang, kapisalangan da tuan DJ kain kanig dia, kami Nicholas Uya, kapisalangan da tuan DJ Plus, senang kapi aka, posigo, kapisalangan lagi, kami Sabin Kangut, kapisalangan da tuan terau ka apat DJ Plus, kumani kita tayin sanan tambal sa Babi FM, magkikidong ngawi, tabid piyabasan, posigo DJ Plus, kati posigo lagi, kami Tikus Gasabon, posigo lagi to magkidong ngawi. Ito sining na sumusahot parangan ko di kayo isa sining dot kawago mantani Kiki Fatiha kagulian ko.

0: Hey, Ming. Nuno sorohono ti. Imi, mi mapodin na ako sorohono ti kay.
1: Hey, yati kulot. Kon po. Nga, inugyari. Ditino ba tinumali ba ko dahilan si kulan kita di gulo po? Terus dat kasaraw ko. Nung harap itimungan, hilo na papalambos na batas ikral ba, kan?
0: Oh, oh kan. Nga, ito soro ko kopyo. O kan ko iyata it asaro at danda mambasa ikrahit na pandi. O kapal ditro ko nagara.
1: Hey, iho na bari. Nga kaila ko, matad hirinod nakabalajar ako kumayandag pisaan isuang na kopasyon. Tinsinan nga pa isuangid, limo prinsip roko nagara.
0: Kakal na po, soro, roko nagara, Ming.
1: Eh, musti na bagay da soro, andasan nudam ako ka soro, roko nagara.

0: Mimi, na telepono ano, no? Siam? Agayon, naman tilawag. Aw, kita nakalabos.
1: Natalipunan ko na diteno.
0: Nuno ka di dilo?
1: Oo ka. Sumodiya ko mantad ka dilo.
0: Ay, ririno?
2: Oo, oh, talipunan na po. Siam. Bunguhot yolo nung go kinayanan om nuno ko susan. Aoy tagal minggu lima nalipon.
0: Oh, topo, lagi. Talipunan na po. Siam. Ay, sabiya credit nga. Kano yung manalipon dot? Siam.
3: Bah, Mimi, sumadiyan na kati. Kung kati ala.

kual, susu, kek, roti ambokon pokon poyo. Tipo onsoy kapo ang baik sebelum, best before. Kinabalo ang kinonsoy nukliamos na sungkait ang tiayon onsoy, sukurapopor no tipo binatikan, kliamosino ang pinan akanon, konopo ikan nahungga kinabalo, hinamis ang owo, ralivos no tipo binatikan. Hamano konohino, kliamos na kasail indoratin puno, ikabaho abulit talanon, hito umangno, kono akanon sinuangan randalomtin. Sok nora ulo na mahuna apanday am pinan.

0: Iya, tapi nga abi do bay no jam ko nom apat nga po nom apat minit na di do ida pagun na to ko tu mo to ko pano namot kino ko do hozo to pinay ko tu ki variety iso ko pehan do song hamin do po hambuson ko.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyo zo kapahihan.

pinay ko nga vi kopehan suang hamin na politi nga nambitagay manta di Mary Goretti Valentine Amandus damanta di Kampung Mahaw Limbahaw Papar. Popoyo do minidupagun i Yolen Resort Aging di jam ko duvo duvong pod minute min susuvab di kaniab tadaw kaapat ko onom diti Wuhan Kavahu dadeho it hamin pangusapan keningaw. Matano na kaya nanditi na manudi do popoyo do sinakagon Amandus Kando Bianda sinakagon Aba Gansaluk dahil nombor na po do sangingizon om sinakagon aging do deho it kuala penyu om santop tepinay walis om kinovangan gingavi dahil sadu teka it somok hosoko notinan di tongotiagak Yolen Resort Aging do untuk tadaw suvab tadaw koonom kavahu diti Wuhan kavahu duvangay bu duvang permanom do jam ko opodom duwo tahip tanga daw do deha it kahabangan Christian Hivagu Papar nga puguhuy dino o vitan po haid o tinan di tongo tiagak do deha it panabazangan Sancti Joseph Papar do jam ko opod tahung opod minit do dongo suvab. Amoy do tahinasan ko zodiyo zu suguto ako. Kopehan so kami na po dito tapinay ko nga nambit tagay manta di Mary Goretti Valentine Amandus na manta di Kampung Mahaw Limbahaw Papar. Popoyo do minidupagun i Yolen Resort Aging di jam ko duvo duvong upad minit min susuvab di kuniab tadaw kaapat ko onom di tivuhan kavahu dadayo it hamin pangusapan keningaw. Mantano na kaya nanditi na manudi do popoyo do sinakagon Amandus Kando Bianda sinakagon Aba Gansaluk dahil nombor na po do sangingizon om sinakagon aging dadayo it kuala penyu om santop tepinay walis om kinovangan gingavi dahil sadu teko it somok. Hosoko notinan di itong natiagak Yolen Resort Aging do untuk tadaw suvab tadaw konom kavahu di tivuhan kavahu dadeho it kahabangan Christian Hivagu Papar do jam ko opodom duvo tahip tanga daw ngapuguhi ni no ovitaon pahay do tinan di itong natiagak dadeho it panambazangan Sancti Joseph Papar do jam ko opod tahung opod minit do dong suvab ingka kanay ti kopayhan do soang hamin.

pason ko yadan matalagay doit ko sa himbaan boss kadasan kuma paganakan di notong kisanan dosongon ko pusan it paganakan it kansanan do ono ano nakavakasan tumagufang o kabina ko sa itimpu do kaya dan iti siyo no matalagay doit ko sa himbaan do boss kadasan.

Om na bayo no jam konom apat nga padom si jam minute do dong sub update po guna toko. Tumihambos ko dedok sa himba no bukos kadazan. Kinakot ko hazo mantadi Jonis Michael Tangin Zina ko pusanku.

0: kano mangihobos kadazan nyampai di Juliana Andreas.
1: Jadi tumiyong pas ko wago ditya kiba pipya wago ti man ko pintahangot pagoy do upsan timpuk ya. Itya malu kamari. Amalu kalwoko.
0: Ah kiba mo boss diha. Amalu zau ka.
1: Ika kiba sabi-abi.
0: Sabi-abi.
1: Boss ko ay kumikum. Teka kapasa do panibo ni ay kumikum ay kuman.
0: Ay kuman.
1: Ay kuman. Ini na do na ya ikum ya paghuhuli ya. Dali ay kuman. Nazatan boss pang amalu sagya ko somo daw. Boss ko ay kumikum sagya daw ko somo daw. Ay kuman so. Kapasa na kaya. Ya. Dali iti no. Kiba mkilati. Dati do. Kiba tayo dahil.
0: Kiba. Kakamay na basikal kan ya. Aha, it ano kamazan gada bunsiling.
1: Nakontak lagi do kina dito ya.
0: Sumusot.
1: Nakada dito sumusot kan ya. Basikal, basikal kata kada zan.
0: Basikal.
1: Mantada basikal ya.
0: Tapos.
1: Jadi kada di wago do basikal. Bos apa do kada zan ya bunsiling.
0: Bunsiling.
1: Bunsiling. Ya, nahiwan.
0: Nahiwan.
1: Ito atamazan zan nahiwan. Ya.
0: Ako mo i may ano ti? Mo maguna da bunsiling diti deha in talon-alon
1: tikita daw tikita daw nga pisoso ko ma
0: kama
1: ina pa di pagguho ay so pada kulita nga sumakay otohon na basikol tatapot mga bunsiling na dadi rin daw kadazani basikal kumada basikol. Ohan gaya kan eh?
0: Tepat, ohan.
1: Oh, dan po bos toko diti nga akuang itya e.
0: Akuang e.
1: Agumu o dari e na do di zanda o.
0: Oh.
1: Na manta da basikal, puma da bosikol. Kan ya?
0: Tepat.
1: Dari sumusut, sumusut agu kya? Pedang, pedang. Nga itu apa gaw gitu na kongo teko magunote bos pedang na bos pa na dadiri daw pagod bos iti da padang bos teko padang
0: padang
1: nga tatapotong no po nga ilang
0: ilang
1: kongo ko te bos ilang
0: apa gaud ng Juliana
1: ya pedang
0: kongo so iti ilang
1: i dango tana o di dadi zona panibas tun
0: ilang ataum bi
1: ataum ilang ataum iho padang kada tun ataum iho ilang oh jadi sumusut lagi tambah magi tambah air lagi tambahan tambah kada tako tambah
0: tambah
1: na magi tambah air lagi gula iho kopi
0: tambah
1: anau jadi mai lagi uangai gula
0: uangai
1: uangai lagi uangai lagi gya usin aw nugo na pusin ko. Kawasa tay.
0: Kawasa lagi. Uangay.
1: Uangay na gusin. Aaw ko na gusin. Sabay ko iho, itya kaguman ng boss tiya juta. Ya?
0: Juta.
1: Usin. Juta. Juta na po nga. Lizong ka na to ko.
0: Oh.
1: So juta, so lizong.
0: So lizong. No juta.
1: Nga, itya tumbazan sa ragumo. Tuhun kayo ati. Piano juta halata. Piano lizong.
0: Lizong.
1: Nga, lizong na pati nga kakamoy da usin bagete. Kan ko kakamoy da halata tana i kaumatan kan ko iho ka pamagunan daw. Ten po lizong na tinga kakamoy da usin. Kango ka da logis.
0: Ako pa insan. Ako pa insan. Ano?
1: Kongo ko dati.
0: Kongo dati.
1: Nga ako kayano lati. Logis sa pang nga niga ka trillion. Apagaw to ko maguno rin ya logis kani.
0: Logis.
1: Trillion. Apagaw sa pang nga. Ay so patung topo bang na mega di nakano do pinuha pa nga na trillion. Logis.
0: Oh, di. Logis. Kumusta di? Trillion.
1: Trillion. Hobi mantan billion mete billion apa nga laksa
0: bos ko
1: laksa kan kay kanon ge kan kay mi laksa
0: okay.
1: Nga usin na billion ite billion apa nga laksa kada bos ko
0: kada san
1: okay dadi tiya bago original
0: original
1: original ya
0: jadi odo kadi original dah
1: original apa nga poin tepot, poin tunud. Teka sandad.
0: Sandad.
1: Bo sandad original. Teka no tinagas. Ina bos. Nung koko mo ira bos nga no tinagas.
0: No tinagas.
1: Asli.
0: Tumanod na di na.
1: Pamagunan, pamakazan na bos.
2: Script mangihaw bos kada zana po diti nga pinatonda di Juliana Andreas.

Ya teman yang kami dapat na jam ko tu seminit dah dong sebab date pogun untuk kau untuk menghapus kau dah. Ayi dah sahimban dah bos kada zan ngap gue di nak tahu dan insan poh koma de dia susah viavi ama date nopo kenopo dah mungkin kau di tik sahimban dah bos kada zan dah dong sebab di ti masa pete date ketahu zan date astro wahutu iso tu kawasan atau kau nadi dah mungkin kau do kesahimban do Sabah VFM dari do ketahuan dari Astro bayi nadi ti temenai nak guhi no vago mahik. Om lagi masa dari do ketahuan dari radio si sama pun 2.2 FM om lagi masa dari RTM klik. Om lagi masa di ti ketahuan do kepabalan sosial do Sabah VFM masa di ti TikTok om lagi Facebook do Sabah VFM. Om peguhi do tumihambus to kau do makinangau do hozau au momohis do ginavo am pentatu no pakivada ti do tapi nai ti ko tambahut di minda tindat do makinangau do kepoihan hogo gata montok talau baino diti no bona nai han do papatun tai ko papadagang do gata do talau baino kani am muat di dati do pio di hogo do gata montok talau baino om pohamusan ko iti kepoihan di su kumare di su tapi nai ko i natoy mo dagay mantay di tikotinanan pumawanan gata Sabah montok do tadaw bay no ko tu di ti Wuhan ka vahu duvong ay bu duvong panamanom tadaw ko himo om hogo na po do puhut gata montok tadaw bay no di ti tapi na ikaw nga vahu linggit himo nga po do vahu sin do sa kilogram puhut gata na po nga vahu linggit himo nga po do vahu sin do sa kilogram gata kapingan au no u great ko iso apat linggit vahu nga po do duvo sin sa kilogram gata kapingan au no u great ko iso apat linggit vahu nga po do duvo sin sa kilogram gata kapingan au no u great ko duvo na po nga apat linggit himo sin do sa kilogram gata kapingan au no u great ko duvo apat linggit himo sin do sa kilogram gata kantalan great ko iso na po nga apat linggit himo nga po do sizam sin sa kilogram gata kantalan great kayo na po nga apat linggit himo nga padom si Zamsin do sa kilogram om gata kantalan great ko duvo na po nga tahu linggit vahu nga padom duvo sin do sa kilogram gata kantalan great ko duvo tahu linggit vahu nga padom duvo sin sa kilogram om gata si kalap sa linggit si Zamsin sa kilogram gata si kalap na po nga sa linggit si Zamsin do sa kilogram om yan o hogo do gata matak tanaw bay no tuminay ko inatay mo na gay manta diti kotinanan pomonan gata Sabah. Om tumihambus ako udam kinangaw da hozaw. Hozaw manta di Terry Peter ginavoku ginavonu. Om sutanon hozaw manta diti mabobos na kasahimba na bos kadazan ioitan ko basanan toko.

Tumiyang musa ko na dito ko sa himbaan do boss kada sa antimanay ko Zosino tambahut ka di Navy Jimmy Sutonon hozo mata di Petrova Katerina Vaza Piu Pusan dito ko sa himbaan do boss kada sa antimanay ko at binasi aswa utamay mo

Ya, tapi nga kami na bayan na jam ko to Dufo ko pa naman ng minute na di Dunong super update Pagun ito ko Amgoy do Ongo ito ko iti babazan Kino ko do Hozo do sang ko to Unta do bayan na Kino ko to ko Hozo iti na Kapo season Manta di Gini di Omong.

0: Rock sound ki siap.
1: Ya, tapi nggak ngabi debay no jam kau tu tong pada miso minit do nong suva update pogun atau kau. Om tu mi hambus kau dek aku sahiban do bos kadazan do nong suva di tim yang pai do popongo si kau dia sudah hozo do song kau tahun. Poin tantu do pada kau covid do pemuan deman di gugulu. Kahangad. Om ya nang ngabi hozo do iongo do tokau di kiva di itim po do guminazo nagihayt kamay gadi kiba na do inafazan paintanto na po kiba di nafazan di naikot binasi teko kiba nagi nafazan di nakapungovit do pumuan naman di aumiho do hivan kamay gadi kano tumihan mo sa kao do makinang kao do hozo do sangkaton. Matumazan so da gumun da tapi na di sangin na din dad na da mungkin ang auditi babazan na mungkin ang auda honsaw sang kataon may da au obat timpu ano timpu na ito ko honsaw da sang kataon miyampay diti honsaw kapaguhumata di chin fuling poy honsaw nung kahasa na kaditi suta nun honsaw mata di Joseph Jonway Singkiwon nintangan matonu naging honsaw mata di datu MY Ismail nasib ay suguno.